dala no makati wose na kakwodi. Dala no, dala no makibaye na kawaji. Kata kama na okangato, aneno okangato makati jemo pile tiwaji yae. Hey, dala no, dala no makijeme na kawaji. Ero kama na upinyini, awara upinyini makati mewi etanyakiwe.